0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, kawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa utuan, 97.5 Magic FM, Lucena, 90.3 Magic FM, Tugikaraw, 91.7 Magic FM, Vigan, 94.1 Magic FM, Lawak, 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of the KBP.
2: Our Philippine Standard Time, 2 minutes after the hour of 8 o'clock. This time check is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kita ang galing.
3: Mal, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga!

0: kita-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amboy.
4: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
6: Kung magpapatayo ka ng bahay o anuman ang project mo, dapat doon ka sa kalidad at sigurado. King Jet Enterprises, Type 1 Cement, Kahoy, Plywood, Steel Bars at iba pang mga construction supplies and materials. Available yan lahat dito sa King Jet Enterprises. Kompleto rin sa backfilling, garden soil, crush gravel, electrical supplies, plumbing and roofing materials. King Jet Enterprises. Dito ka na bumili sa kompleto, panatag ang loob mo sa kalidad at presyo ng mga construction supplies and materials na kailangan mo. King Jet Enterprises. Maasahan din sa equipment rentals gaya ng backhoe, pison, grader at iba pang gamit sa construction. Dito sigurado at di kalidad ang mga kagamitan. King Jet Enterprises. Ang King Jet Enterprises ay matatagpuan sa Bungro, San Ildefonso na may cellphone number na 0935-055-5480 at sa Bulag, East Bantay, Ilocos Sur na may cellphone number na 0936-106-0546. King Jet Enterprises. King Jet Enterprises is owned and managed by Engineer Teresa Cortez Palomares at Mr. Edgar Palomares. King Jet Enterprises. Di kalidad sa presyong tapat at mabilis pa ang delivery. King Jet Enterprises.
7: DJ Carrie!
8: Ang sabi!
7: What's that?
8: Ang iyong DJ na punong-puno ng curry.
7: Smart!
8: Isang babaeng curry iniosa.
7: Yes, that's me!
8: Katambay mong K na K, mga best!
7: Sa programang Magic Fresh with DJ Carrie ng 94.1 Magic FM.
8: Katambay mo!

0: Uli.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugikaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
2: Proud member of the

0: Only the greatest love songs of your time. Here on Magic FM. FM's Magic.
1: Kidney care time!
2: Ako si Alan, taga Negros, 50 years old. Dati, hindi ko talaga napansin na may problema na pala ako sa kidney. Madalas akong umiihi, kahit gabi. Minsan naman, namamaga ang mga paa ko at palagi akong nakakaramdam ng pagod. Talagang nag-alala ako sa kalagayan ko. Buti na lang, may nag-rekomenda sa akin ng kidney care. Sinubukan ko itong inumin araw-araw. Pagkalipas ng 3 buwan, napansin ko talaga ang malaking pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko, wala na yung pamamaga, at mas masigla na ulit ang katawan ko. Salamat talaga sa kidney care.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butik.

0: can visit at Mapicon Vacunero, Santo Domingo, Ilocos Sur, or contact number 0997-213-3886.
1: Relate na relate ka na ba sa mga musika? Musika na magdadala ka sa Magic 89.9.

Suaveza música. Magic FM, katambay mo. Tambayan ng bayan. Magic FM, katambay mo. Emote na emote ka na ba? Magic Emotions sa Magic FM.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, kawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugikaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: Drink responsibly.
1: GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue. Drink responsibly.
2: Isa ka bang emotero? O isa ka bang emotera? May mga tanong ba sa iyong isipan?

0: kung imposible din naman, magmamahal ka pa ba?
1: Alam ko, di mo makita. Narito lang ako.
0: May mga katanungan na masasagot sa mga tugtog na iyong mapapakinggan sa Magic Emotion.

0: Jess Sheikha's Laundry Shop Ranches at GNP Building Ground Floor, Barangay Lubong, San Vicente. Before Welcome Arc of Kawayan or opposite going to Baluarte, Barangay Kalagip, Kawayan. National Highway opposite of Highpad, Barangay Vacunero, Santo Domingo. Near Centrum Gasoline Station, Barangay Pangada, Santa Catalina. Sheikha's Internet Installation and Services. Available installation in areas of Santo Domingo, San Ildefonso, and Magsingal. Just Sheikha's Pharmacy, located on National Highway, Barangay Baklig, Kabugao. And Just Motorcycle Parts and Accessories. Branches at National Highway, Barangay Paltit, Badok, Ilocos Norte. National Highway, Barangay Makabiag, Sinait, Ilocos Sur. Owned and managed by Mr. and Jethro and Mrs. Princess Sullivan. Contact number 0916-326-1969 or 0956-592-9321.
1: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin, lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
2: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
1: Mas malinaw na ba kahit gabi?
2: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
1: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Emot na emot ka na ba? Magic Emotions sa Magic FM.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa utuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Time check. It's 11 a.m. This time check is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue. Drink responsibly.
3: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: Drink responsibly.
1: GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue. Drink responsibly.
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako po si Loloy na taga-Danao, 50 years old na po. Mahigit 3 buwan na po akong hindi nag-dialysis. Mula noong gumamit po ako ng kidney care, nanumbalik ang aking sigla bawat araw at nawala na yung pagkatamlay ng katawan ko. Ito pong kidney care ang nakabigay suporta sa aking kidney. Ngayon po, kahit saan ako pumunta, nakakaya ko na po dahil bumalik sa normal ang kidney ko. Maraming salamat sa kidney care.
4: You care, we care. Kidney care.
5: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
6: Kung magpapatayo ka ng bahay o anuman ang project mo, dapat doon ka sa rekalidad at sigurado. King Jet Enterprises, Type 1 Cement, Kahoy, Plywood, Steel Bars at iba pang mga construction supplies and materials. Available yan lahat dito sa King Jet Enterprises. Kumpleto rin sa backfilling, garden soil, crushed gravel, electrical supplies, plumbing and roofing materials. King Jet Enterprises. Dito ka na bumili sa kumpleto, panatag ang loob mo sa kalidad at presyo ng mga construction supplies and materials na kailangan mo. King Jet Enterprises. Maasahan din sa equipment rentals gaya ng backhoe, pison, grader at iba pang gamit sa construction. Dito sigurado at di kalidad ang mga kagamitan. King Jet Enterprises. Ang King Jet Enterprises ay matatagpuan sa Bungro, San Ildefonso na may cellphone number na 0935-055-5480 at sa Bulag East Bantay, Ilocos Sur na may cellphone number na 0936-106-0546. King Jet Enterprises. King Jet Enterprises is owned and managed by Engineer Teresa Cortez Palomares at Mr. Edgar Palomares. King Jet Enterprises. Di kalidad sa presyong tapat at mabilis pa ang delivery. King Jet Enterprises.

0: sa Bimig Premium. Kitang-kita ang galing.
1: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
2: Armando Castillo ng Danday.
3: Punaday?
2: Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, ay nagtis ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung akon sa radyo. Eh sabi ko doon sana ko, eh bilan mo nga ako niya at baka sakali ako ilalakad pa.
3: Oo.
2: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
3: Wow! Apat na kahon ng ating...
2: Rice coffee ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
0: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Mike's Department Store.
5: I have a fridge. I have an aircon. From Mike's Dep Store. I have a sofa and kitchenwares. From Mike's Dep Store.
4: Mike's Department Store.
5: Only at Mike's Department Store. I have computer. I have a cell phone. From Mike's Dep Store. I have a laptop. I have a desktop. From Mike's Dep Store. Xerox machine. Printer set gadgets. Let's buy at Mike's Department Store.
4: Mike's Department Store. Located at Quezon Avenue, Vigan City.

0: Magic FM brings you Magic FM News Today. Kasama ang mga katambay natin sa iba't ibang Magic FM stations nationwide. Tatambayan natin ang mga balita mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mula alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Tambayan ang mga pinakabagong balita. Magic FM News Today. Hatid sa inyo ng Magic FM. Katambay mo sa pagbabalita.
1: Magic FM News. News Today. Today. News Today. Kasama ang mga katambay natin sa iba't ibang stations nationwide. Tatambayan natin ang mga balita mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mula alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Tambayan ang mga pinakabagong balita. Balita. Magic FM News Today. News Today. Hatid sa inyo ng Magic FM. Katambay mo sa pagbabalita.
2: Isang mapagpalang araw ng Lunes, mga katambay. Sa panibagong linggo ng Mayo taong 2026. Ako ang inyong abang lingkod, katambay Glenn Bikibel, kasama ang ating mga tambay reporters upang ihatid ang mga mainit na balita ngayong araw. At ito ang Magic FM News Today ng Magic FM. Katambay mo!
1: Magic FM News Today.
2: At sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga balitang international, WHO na nanatiling nakatutok sa global negotiations ng pandemic agreement. Unang $10 billion ng Japan oil support, posible na makinabang ang Pilipinas. US President Trump hindi kontento sa proposal ng Iran. Tension sa allies lumalala. Aung San Suu Kyi, na dating leader ng Myanmar, inilipat sa house arrest. At sa ating mga balitang national, 106 votes para ma-impeach si VP Sara, hindi mahirap lampasan ayon kay Kong Ridon. Mungkahing pagbuwag sa Saguniang Kabataan ni DILG Secretary Rimulya, binatikos ni Kabataan Party List Rene Co. Posibleng umabot sa 62 pesos per kilo ang presyo ng bigas ngayong Setyembre. Dahil sa tensyon sa gitnang silangan, merkado ng crypto humina. At send-off ceremony para sa ASEAN Summit 2026, ginanap ng pambansang pulisya. At sa atin naman ang mga balitang probinsya. Cebu City Jail, patay ang isang PDL. Nakitaan ang sinyalis na ito'y binugbog. 700 pulis ng PRO 13 nakadeploy sa Agusan del Sur para sa palarong pambansa 2026. Isang bangkang pandaga tumaob at lumubog habang nasa tubig ng Siargao Islands. Talyer sa Sheriff Aguac niratrat ng riding in tandem. Isa ang patay, tatlong sugatan. Dalawang drug personalities arestado sa by-bus operation sa Sindangan. At sa atin namang balitang sports, mga katambay. Mapapasama sa US National Boxing Hall of Fame 2027 si Manny Pacquiao. Para naman sa ating balitang showbiz, Thalia Beth bumalik sa Pilipinas dahil sa Bini. At para sa mga detalye ng mga balitang yan, mga katambay, sa ating mga paunang balitang international.
1: Magic FM International News.
2: Na ang patuloy ang mga member states ng World Health Organization o WHO sa pag-usad ng trabaho sa Pathogen Access and Benefit Sharing o PABS Annex, bahagi ng WHO Pandemic Agreement. Sa Geneva, nagtapos ang resume session ng 6th meeting ng Intergovernmental Working Group o IGWG na nakatuon sa PABS system. Ang resulta ng pag-usap ay iharap sa 7th-9th World Health Assembly o WHA ngayong buwan. Dahil kailangan pa ng karagdagang negosasyon, tatalakay ng WHA ang pagpapatuloy ng IGWG work alinsunod sa resolusyon ng WHA 78.1. Ayon kay WHO Director General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, may totoong progress ang nagawa at inaasahang malalampasan ng mga pagkakaiba sa patuloy na negosasyon. Layunin ng PABS system ang patas na pagbabahagi ng pathogens at benepisyo gaya ng vaccines, diagnostics, and therapeutics. Inaasahang magpapatuloy ang IGWG sa 7th meeting mula ngayong Hulyo 6 hanggang 17 sa taong ito. Samantala, tiwala si Japan Special Envoy to the Prime Minister Kishida Fumio na kabilang ang Pilipinas sa mga unang makikinabang sa $10 billion na Energy Support Initiative ng Japan para sa Asia. Ito ay sa gitna ng tumitinding krisis sa supply ng langis. Sa pagbisita niya sa bansa, iniabot ni Kishida ang liham ni Prime Minister Takaichi Sanai kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nagpapahayag ng intensyon ng Tokyo na palakasin ang kooperasyon sa energy resiliency sa ilalim ng Partnership on Wide Energy and Resources Resilience Asia o Power Asia. Ayon kay Kishida, inasahang isa ang Pilipinas sa mga unang tatanggap ng tulong mula sa nasabing programa na layong patatagin ang supply ng enerhiya sa reyon sa gitna ng global disruptions. Tinalakay rin sa pulong ang pagpapalalim ng kaugnayan sa larangan ng liquefied natural gas o LNG at nuclear energy, pati ang pagpapalawak ng mga proyekto sa ilalim ng Asia Zero Emission Community o AZEC, kung saan may mahigit 30 proyekto na umuusad sa bansa.
1: Magic FM News Today.
2: At dumako tayo sa atin namang mga paunang balita ng national.
1: Mga pangyayari sa buong bansa, ating alamin sa Balitang National.
2: Isang 106 na boto para ma-impeach si VP Sara ay hindi mahirap lampasan ayon kay Ridon. Yan ang balitang tinambayan at ihatid sa atin ang ating katambay mula Magic FM Tugigaraw, katambay Jeneline Muntilia. Ibalita mo!
1: Magic FM News Today.
3: Kumpiyansa si Terry Ridon na makakakuha ng sapat na boto ang House of Representatives of the Philippines para ma-impeach si Sara Duterte. May 53 na boto na wano sa committee na nagsasabing may probable cause at kailangan ng hindi bababa sa 106 na boto para may pasa ang impeachment sa Senado. Target din nilang umabot sa mas mataas na bilang tulad ng nakarang 215 na boto noong 2025. Nakaschedule na aprobahan ng komite ang report at articles of impeachment at posibleng maipasa ito sa plenaryo at maipadala sa Senado sa loob ng susunod na 2 linggo. Para sa Magic FM News Today, ito po si Jeneline Montilla ng Magic FM Tugigiraw. Katambay mo sa pagbabalita.
2: Maraming salamat, katambay Jeneline Montilla ng Magic FM Tugigiraw. Samantala, magugunitang iminukay ni Rimolya ang pag-abolish sa saguniang kabataan matapos masuspende ang 2 SK chairperson sa Makati City dahil sa pagkakasangkot ni umano ng mga ito sa korupsyon. Ngunit ito'y binatikos ni Kabataan Party List Representative Attorney Rene Co, si Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimolya sa mungkahin nito na buwagin ang saguniang kabataan dahil sa katiwalian na kinasasangkutan ng 2 SK chairperson sa Makati City. Ayon kay Co, matagal na nilang itinutulak na ang political dynasty ang dapat na buwagin. Kadalasan naman ang walang nagiging choice ang kabataan at napipilitan na lang na sumailalim sa bulok ng sistema. May tuturing anyang hipokritong gobyerno na tatanggalan ng espasyong mamumuno ang mga kabataan dahil sa korupsyon, habang bulag-bulaga naman ang matagal ng sistema ng korupsyon sa Malacañang. Tila nila lahat umano ni Rimolia ang SK officials gayong dalawa lamang sa mahigit 42,000 na SK chairperson sa buong bansa ang isinasangkot sa katiwalian. At sa dagdag na balitag nasyonal, itinuturing na reasonable ng isang grupo ng mga magsasaka ang pagtaya ng maaring umabot sa 60 pesos hanggang 62 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas ngayong Setyembre. Sa isang panayam, sinabi ni magsasaka Party List Chairman Attorney Argel Kabatmat na bagamat may pagtaas ng presyo, makakatulong ito sa mga magsasaka upang makabawi sa patuloy na pagmahal ng mga gastusin sa produksyon, lalo na sa mga pataba o abuno. Gayunman, nilinaw ni Kabatmat na hindi pa rin nangangahulugan ito na malaking kita para sa mga magsasaka dahil nananatiling mataas ang presyo ng mga farm inputs. Anya, kung magtitipid naman sa abono, tiyak na mababa ang ani na lalo rin makakaapekto sa kanilang kita. Umaasa naman ang grupo na hindi lalagpas sa 60 pesos hanggang 62 pesos ang presyo ng bigas upang hindi rin mabigatan ang mga mamimili. Ayon sa kanila, ang layunin na makamit ang pata sa presyo para sa parehong magsasaka at consumer. Ipinahayag din ni Kabatbat ang pangamba sa patuloy na tensyon sa gitnang silangan na maaaring magdulot ng domino effect sa pagtaas ng presyo ng langis at iba pang bilihin kabilang na ang bigas.
1: Magic FM News Today.
2: At sa atin naman mga paunang balitang probinsya.
1: Walang kawala ang balita. Laging naoobserbahan hanggang dulo ng mga probinsya. Sa News Today, Balitang Probinsya. Balitang Probinsya.
2: Natagpuang patay at may mga pasa sa hita bukod pa sa sugat at pamamaga sa pribadong parte ng katawan ang isang person deprived of liberty o PDL sa Cebu City Jail. Batay sa impormasyon na naiulat nitong Biyernes na nakasaad sa death certificate ng yumaong PDL na sudden cardiac death due to acute coronary syndrome ang ikinamatay nito. Lumabas naman sa autopsy na may mga senyales na binugbog at naghihirap ang inmate bago pumanaw. Natagpuan itong nakahandusay sa sahig. Sinabi rin ng forensic examiner na nakita ng defensive wound ang PDL at tila hindi lang siya isang beses na binugbog. Patuloy ang Bureau of Jail Management and Penology Central Visayas sa pag-imbestiga sa pagkamatay ng lalaking PDL na may kasong statutory rape. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang pamilya ng biktima. Samantala, nasa 700 pulis ang magsisilbing security personnel ang ipinadala ng Police Regional Office 13 sa Agusan del Sur upang matiyak ang ligtas, mapayapa, maayos at matagumpay na palarong pambansa 2026 na gaganapin mula Mayo 24 hanggang sa katapusan. Ayon kay Bureau 13 spokesperson, Police Major Jennifer Umiter, ang mga nakadeploy na tauhan ay binubuo ng 50 mula sa Agusan del Norte Police Provincial Office, Surigao del Norte at Surigao del Sur PPO, 30 mula sa Butuan City Police Office at 120 mula sa Regional Mobile Force Battalion 13. Bukod pa ito sa 400 tauhan na sasailalim sa pagsasanay sa Basic Internal Security Operations Course o BISOC. Ngunit magsisilbing unang augmentation force upang matiyak na mapanatili ang kahandaan sa operasyon. At sa pang balitang probinsya, matagumpay na nailigtas ang 32 tripulante sa isang pangkag dagat matapos itong mahati sa kalahati habang naglayag sa karagatan ng Barangay Corridor, Dapa, Siargao Islands, lalawigan na Surigao del Norte nitong nagdaang Huwebes. Sa Dalampasigan at Isla, ayon sa Coast Guard Station Surigao del Norte, tumaob ang barkong LCT Pacifica 3 dahil sa malalaking alon, ngunit nasa kalagitnaan pa ito ng patungo sa bayan ng Claver. Sa kasalukuyan, tinasa na ng PCG ang posibleng epekto sa kapaligiran ng dagat sa naturang insidente. Yan ang mga paunang balita dito sa Magic FM News Today ng Magic FM, katambay mo. Huwag aalis at tambayan iba pa mga balita at impormasyon sa aming pagbabalik. Makalipas lamang ang ilang sandali.
1: Magic FM News Today.

0: Magic FM brings you Magic FM News Today kasama ang mga katambay natin sa iba't ibang Magic FM stations nationwide. Tatambayan natin ang mga balita mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, mga kaganapan sa loob at labas ng bansa mula alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Tambayan ang mga pinakabagong balita. Magic FM News Today, hatid sa inyo ng Magic FM, katambay mo sa pagbabalita.
1: Magic FM News Today.
2: At kami ay muling nagbabalik upang ihatid iba pa mga balita at impormasyon dito sa Magic FM News Today ng Magic FM, katambay mo. Sa ating mga balitang international,
1: Magic FM International News.
2: Ipinahayag ni US President Donald Trump na hindi siya nasisihan sa pinakabagong alok ng Iran para sa negosasyon, hudyat na maaaring magpatuloy ang deadlock sa digmaan. Ayon kay Trump, may mga hinihingi ang Tehran na hindi niya kayang tanggapin kahit nagpapatuloy ang komunikasyon ng dalawang panig. Samantala, sinabi ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na bukas ang Iran sa diplomasya kung babaguhin ng Estados Unidos ang agresibong approach. Ngunit nananatili na ka-alerto ang kanilang pwersa laban sa posibleng pag-atake. Kasabay nito, lalong umiinit ang tensyon sa mga kaalyado matapos ipahayag ang pag-withdraw ng tropa ng Estados Unidos mula sa Germany, kasunod ng alitan kay German Chancellor Friedrich Merz. Sa kabila ng tigil putukan, nananatiling kritikal ang sitwasyon sa Strait of Hormuz na apektado ang malaking bahagi ng global oil supply. Dahil dito, patuloy pangamba sa ekonomiya at inaasahang tataas ang presyo ng langis. Samantala, inilipat na sa house arrest ang dating leader ng Myanmar na si Aung San Suu Kyi matapos ang mahigit 5 taon ng pagkakakulong mula nang siya ay pabagsakin ng isang military coup noong taong 2021. Sa pahayag ng military leader na si Min Aung Hlaing, na sinabi niyang pinagaan ang natitirang sentensya ni Suu Kyi at inilipat ito sa designated residence na epektibong house arrest. Ipinapakita rin umano sa state media ang larawan ng 80-anyos na si Suu Kyi na nakaupo kasama ang dalawang naka-uniforming opisyal. Gayunman, nanatiling limitado ang impormasyon tungkol sa kanyang aktual na kalagayan. Ayon sa kanyang anak na si Kim Aris, nagduda siya dahil hanggang ngayon, anya, ay wala pa rin konkretong patunay na buhay at ligtas ang kanyang ina. Ayon pa sa kanya na ang lumabas na larawan ay kuha pa noong 2022. Sinabi rin ng legal team ni Suu Kyi sa Reuters na wala silang natatanggap na opisyal na abiso tungkol sa kanyang paglipat sa house arrest. Si Suu Kyi ay ginawaran ng Nobel Prize noong 1991, ay naging simbolo ng pro-democracy movement sa Myanmar at unang naluklok noong 2015 matapos ang reforma sa bansa.
1: Magic FM News Today.
2: At dumako naman tayo sa iba pang mga balita sa ating bansa.
1: Mga pangyayari sa buong bansa, ating alamin sa Balita Nasyonal.
2: Inaasahan ang patuloy na pagbagal ng galaw ng cryptocurrency na merkado sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa isang ulat ng crypto trader at market analyst na sinabi nito na mabagal ang trading activity sa kasalukuyan. Ito ay dahil sa nananatiling maingat ang mga traders at investors at posibleng bumalik lamang ang sigla ng merkado kapag matapos na ang alitan sa rehiyon. Dagdag pa nito, noong unang bahagi ng Abril ay nagpahayag ang Iranian authorities na tatanggap sila ng bayad gamit ang cryptocurrency mula sa mga barko ng petrolyo na dadaan sa Strait of Hormuz. Kahit pa naman dito sa Pilipinas, naging mahina na rin ang lokal na merkado ng cryptocurrency. Samantala, mahigit 7,300 ang binubuo ng mga pwersang pansiguridad at mga tagatugon sa emerhensiya mula sa maraming ahensya ng gobyerno ang pinakilos sa isang seremonya ng send-off noong Mayo 2 sa Central Visayas na nagpapatibay sa mas mataas na paghahanda sa bansa para sa ASEAN Summit 2026. Ang deployment ay sumasalamin sa isang pinagsama-samang pambansang pagsisikap upang matiyak na ang lahat ng mga hakbang sa seguridad at contingency ay nasa mataas na antas ng international na pagtitipon. Pinangunahan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. kasama ang mga miyembro ng PNP Directorial Staff ang seremonya na formal na nagpagana sa Task Group Central Visayas sa ilalim ng Committee on Security, Peace and Order and Emergency Preparedness and Response na hudyat na ganap na kahandaan sa pagpapatakbo ng isang integrated at multi-agency command structure. Alinsunod sa pinaigting na paghahanda sa seguridad, nagsasagawa rin ng aerial inspection si Police General Nartates sa mga pangunahing lugar sa Central Visayas upang masuri ang kahandaan sa lupa, tukuyin ang mga puwang sa pagpapatakbo at tiyakin ang tuloy-tuloy na koordinasyon ng mga paglalagay ng security sa mga kritikal na lugar, ruta at lokasyon ng kaganapan.
1: Magic FM News Today.
2: At sa atin namang dagdag na balitang probinsya.
1: Walang kawala ang balita. Laging naoobserbahan hanggang dulo ng mga probinsya. Sa News Today, Balitang Probinsya. Balitang Probinsya.
2: Nasawi isang mekaniko matapos pagbabarilin ng isang motor shop o talyer sa Sirip Aguac, Maguindanao del Sur. Tatlo katao pa ang sugatan. Ayon sa ulat itong Biyernes na hagip sa CCTV camera pagdating ng riding in tandem sa harap mismo ng talyer dakong alas 2 ng hapon itong Huwebes, Abril 30. Makaraan ng ilang saglit, ilang beses nilang pinaputukan ng baril ang mga nasa talyer at saka mabilis ding tumakas. Patay ang isang biktima habang tatlo ang dinala sa pagamutan. Isa sa mga sugatan ang pinayagan na makalabas na ng ospital. Lumabas sa investigasyon na nakita sa crime scene ang 14 na basyo ng bala. Sinabi ng pulisya na tukoy na ang mga suspect at pinaghahanap na ang mga ito. Samantala, dalawang drug personalities arestado sa by-bus operation sa Sindangan. Para sa balitang yan, mga kasama natin ang ating katambay mula Magic FM Dipolog, katambay Arnel Kuong. Mayong buntag.
1: Magic FM News Today.
3: Sa Sindangan, Zamboanga del Norte, dalawang lalaki ang kinilalang street-level drug personalities ang naaresto sa isang by-bus operation na isinagawa ng mga operatiba ng Zamboanga del Norte Provincial Drug Enforcement Unit sa Barangay Tigbao. Ang dalawang sospek, parehong 36 anyos, binata at residente ng Barangay Lawi, Sindangan, ay sangkot sa mga ilegal na aktibidad ng droga. Sa operasyon, nakumpiska ng mga operatiba ang humigit-kumulang 4 na gramo ng shabu na may pinatayang halaga na 27,200 pesos. Na-recover mula sa isang mga sospek ang tatlong heat-sealed plastic sachet na naglalaman ng puting crystalline substance na pinaniniwala ang shabu at isang piraso ng itim na electrical tape na ginamit sa packaging. Samantala, mula sa isang pang sospek, isang sachet ng shabu, isang by-bus item, 8 karagdagang sachet at pinaghihinala ang shabu, isang 500 peso bill, by-bus money at isang itim na pouch na ginamit bilang lalagyan ng na-recover. Ang naarestong sospek ay nakaharap sa kasong paglabag sa RA 9165. Para sa Magic FM News Today, Arnel Kong, Magic FM, Dipolog, ang katambay nyo sa pagmamalita.
2: Daging salamat, katambay Arnel Kong ng Magic FM, Dipolog. At ngayon ay dumako naman tayo sa ating balitang sports, mga katambay.
1: Magic FM, balitang pambalakasan. Magic Sports. Sports News.
2: Pacquiao mapapasama sa US National Boxing Hall of Fame sa susunod na taon. Nag-iisang 8 Division World Champion sa kasaysayan ng boxing, yan ang pagkilala kay Manny Pacquiao, kung saan mayroon siyang 12 major world titles at nakalaban ang 22 world champions sa kabuuan ng kanyang karera. Nakatakdang tumanggap ang panibagong parangal ang boxing legend at people's champ Manny Pacquiao matapos inanunsyo na siya ay magiging bahagi ng Class of 2027 ng U.S. National Boxing Hall of Fame. Ginawa ang anunsyo sa 3rd Pacquiao Elordi Awards Night na ginanap sa Maynila kung saan kinumpirma ni Eric Schmidt ang naging pagkilala. Bago ito, napasama na rin si Pacquiao sa International Boxing Hall of Fame Class of 2025 sa Canastota, New York. Dito ay nakasama niya ang kapwa Pilipinong boxing greats na sina Gabriel Elordi at Pancho Villa. At ihati naman namin ng balitang showbiz para sa inyo mga Marites ng bayan.
1: Magic FM Balitang Showbiz, mga latest chismis, alamin sa Magic FM Balitang Showbiz. Showbiz.
2: Thalia bet bumalik ng Pinas dahil sa Bini. Yan ang ating balitang showbiz na ihatid sa atin ng ating kamarites, Lady Jen. Imarites mo.
4: Nag-viral at kinilig ang fans sa pagkikita at chikahan ng P-pop group Bini at Mexican superstar Thalia sa Billboard Women in Music kung saan pareho silang nag-perform. Nagpasalamat si Thalia sa Filipina fans at ibinahagi ang magagandang alaala niya sa Pilipinas. Ipinahayag din niyang handa siyang bumalik kung imatahan na agad namang sinang-ayunan ng Bini. Dahil dito umapaw ang kilig at nostalgia ng fans, lalo na sa mga nakakaalala sa iconic niyang role bilang Marimar na minahal ng maraming Pilipino. Yan ang ating Magic Showbiz Update para sa Magic FM News Today. Ito po si Lady Jen, katambay mo sa pagbabalita.
2: Maraming salamat, Kamarites Lady Jen. At yan ang kabuuang tampok ng aming pagbabalita ngayong araw ng Lunes, Mayo 4. Dito sa Magic FM News Today ng Magic FM, katambay mo o galing tambayan ang aming pagbabalita mula Lunes hanggang Biyernes, alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga at replay naman sa tanghali. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga katambay. At sa ating pagtatapos, narito ang God's Word para sa ating espiritual na pangangailangan.
5: Our God's Word for today: there is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. 1 John chapter 4, verse 18. Let us pray. Dear Lord, thank you. Thank you that you see us as holy and blameless. Thank you that you want us. Thank you that because of your sacrifice, you see us as radiant. There is no condemnation for those who are in Christ Jesus. We accept this as truth, and we will walk by this truth today. We love you. In Jesus' name, amen.
1: Magic FM News Today.

0: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
1: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo ako lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day for a healthy family. Hits are us at FM. Kilda.com.

0: From the past, Magic FM.
1: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
2: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
1: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulit.
4: Relate ang lahat ng feelings sa Hugot Songs here on Magic Hugot.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, kawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the

Huwag kasing tambayan ang puso ni mahal. Masasaktan ka lang. Dito ka na tumambay sa laging masaya. Magic FM, katambay mo.

0: Nasa opisina? No problem. Nasa jeep? No problem. Nasa kapitbahay? No problem. Kahit nasan ka pa, basta nakamagic ka, no problem. Magic FM, katambay mo.
1: Magandang araw! Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir?
2: Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh.
1: Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa?
2: Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis. Kaya mas maganda ang prevention.
1: Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimic Premium, kitang-kita

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, kawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa butuan, 97.5 Magic FM, Lucena, 90.3 Magic FM, Tugikaraw, 91.7 Magic FM, Vigan, 94.1 Magic FM, Lawak, 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of the KBP.
2: Time check. It's 3:04 p.m. And this time check is brought to you by GDP VIX Trading OPC.
3: DJ Carrie!
4: Magic ng bayan na!
3: Magic ng bayan na!
4: Magic ng bayan na! Numero unong kasama mong katambay ngayong hapon sa numero unong radio station. Kasama mong katambay ngayong hapon.
3: Ang yung DJ na punong-puno ng karisma. At isang babaeng kariniosa.
4: Sabi?
3: DJ Carrie ng 94.1 Magic FM.
4: Katambay mo!

0: CH Fashion Boutique, located at number 80 Quezon Avenue, Vigan City, Locosur, in front of Centro Mall, beside Baker's PH.
1: DJ Carrie!
2: Magic ng bayan na!
1: Magic ng bayan na!
2: Magic ng bayan na! Numero unong kasama mong katambay ngayong hapon sa numero unong radio station. Kasama mong katambay ngayong hapon ang yung DJ na punong-puno ng karisma at isang babaeng kariniosa.
1: Ang sabi?
2: DJ Carrie ng 94.1 Magic FM.
1: Katambay mo!

0: Magandang araw mga suking tagapakinig. Kasama po natin ngayon si Tatay Antonio. Tay, paano po naapektuhan ng diabetes ang paningin ninyo?
1: Laging lumalabo ang paningin ko. Parang lagi ako nakatingin sa araw. Napakataas talaga ng sugar level ko. Minsan umahabot na talaga sa 320.
0: At anong solusyon po ang natuklasan ninyo?
1: May kaibigan na nagsuggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko. At maniwala ka, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na ang panlalabo at nakakabasa at nanonood na ako ng TV nang walang hirap kung isa kang diabetic. Nakakaranas ng problema sa mata. Highly recommended ko ang iBerry.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: CK Sabalburo Construction and Supplies, matatagpuan sa Barangay Banwar, San Juan at Barangay Poblacion, San Vicente, Ilocos Sur. CK Sabalburo Construction and Supplies, sila ay direct supplier ng aggregates tulad ng sand mix, choker, crush gravel, mat filling at garden soil. CK Sabalburo Construction and Supplies, kompleto sa construction materials tulad ng standard quality steel bars, cement, concrete hollow blocks, wooden lumber, electrical supplies, water and plumbing supplies, roofing materials, GI pipes, PVC pipes, paints and chemicals, and other construction materials. CK Sabalburo Construction and Supplies. They also offer services like general contractor and equipment rental, gaya na loader, backhoe, at mixer. For more inquiries, tawagan sila sa Poblacion San Vicente Branch sa numerong 0998-887-2178 at sa Banwar San Juan Branch sa numerong 0917-816-2235. Bukas ang kanilang branches mula alas 7:30 ng umaga hanggang alas 4:30 ng hapon. CK Sabalburo Construction and Supplies is a DTI Bagwis Silver Awardee. Sigurado ka sa kalidad ng materyales, fast and reliable delivery pa. CK Sabalburo Construction and Supplies.
4: Mike's Department Store.
5: Mike's Department Store.
6: Ah, only at Mike's Department Store. I have computer. I have a cell phone. Ah, from Mike's Dep Store. I have a laptop. I have a desktop. Ah, from Mike's Dep Store. Xerox machine. Printer set gadgets. Ah, let's buy at Mike's Department Store.
5: Mike's Department Store, located at Quezon Avenue, Vigan City.
6: LED TV, video okay, radio, good quality with good service, only here at Mike's Department Store. We all have here at Mike's Department Store.
7: DJ Carrie!
8: Magic ng bayan na!
7: Magic ng bayan na!
8: Magic ng bayan na! Numero unong kasama mong katambay ngayong hapon sa numero unong radio station. Kasama mong katambay ngayong hapon ang yung DJ na punong-puno ng karisma at isang babaeng kariniosa.
7: Sabi?
8: DJ Carrie ng 94.1 Magic FM.
7: Katambay mo!

kinuha mo pa akong tanga.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa utuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the

0: kita.
1: Premix Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
4: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa Premix Premium, kitang-kita ang galing.
6: Kidney care time!
7: Ako si Terry. Nung una, talagang mahirap ang kalagayan ko. May problema ang kidney ko at madalas ding mataas ang blood pressure ko. Minsan natatakot ako kasi iniisip ko kung ano pa ang pwedeng mangyari sa katawan ko. Buti na lang may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Ininom ko ito araw-araw at pagkalipas ng ilang buwan, talagang naramdaman ko ang pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko at mas nakakagalaw na ako ng maayos. Maraming salamat sa kidney care.
8: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.

0: can visit at Mapicon Vacunero, Santo Domingo, Ilocos Sur, or contact number 0997-213-3886.
1: DJ Carrie!
2: Magic ng bayan na!
1: Magic ng bayan na!
2: Magic ng bayan na! Numero unong kasama mong katambay ngayong hapon sa numero unong radio station. Kasama mong katambay ngayong hapon
1: ang yung DJ na punong-puno ng karisma
2: at isang babaeng karisniyosa.
1: Sabi?
2: DJ Carrie ng 94.1 Magic FM.
1: Katambay mo!

0: ang official tambayan ng bayan. Magic FM.
1: Katambay mo.
2: Katambay mo.
1: Katambay mo.
3: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
4: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng ano, ng rice coffee.
5: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
4: Talagang, ano, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Natapos yung pag-uming, nakakatulong siya dun sa pag-uming natin, talagang... Nakakaginawa Kuya Boy.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, kawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa utuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Good afternoon. It's already 5:03 p.m. This time check is brought to you by Kingjet Enterprises.
3: Kung magpapatayo ka ng bahay o anuman ang project mo, dapat doon ka sa legalidad at sigurado. Kingjet Enterprises. Type 1 cement, kahoy, plywood, steel bars at iba pang mga construction supplies and materials. Available yan lahat dito sa Kingjet Enterprises. Kompleto rin sa backfilling, garden soil, crushed gravel, electrical supply, plumbing and roofing materials. Kingjet Enterprises. Dito ka na bumili sa kumpleto. Panatag ang loob mo sa kalidad at presyo ng mga construction supplies and materials na kailangan mo. Kingjet Enterprises. Maasahan din sa equipment rentals gaya ng backhoe, pison, grader at iba pang gamit sa construction. Dito sigurado at di kalidad ang mga kagamitan. Kingjet Enterprises. Ang Kingjet Enterprises ay matatagpuan sa Bungro sa L. Defonso na may cellphone number na 0935-055-5480 at sa Bulag East Bantay, Ilocos Sur na may cellphone number na 0936-106-0546. Kingjet Enterprises. Kingjet Enterprises is owned and managed by Engineer Teresa Cortez Palomares at Mr. Edgar Palomares. Kingjet Enterprises. Di kalidad sa presyong tapat at mabilis pa ang delivery. Kingjet Enterprises.
4: Masang-masa ang tugtugan mula sa nakaraan hanggang sa kasalukuyan. Magic Tunog Kalye. Tawagin na ang kaibigan at mag-jamming habang sinasabayan ang Magic Tunog Kalye.
5: Magic Tunog Kalye.
4: Dito lang sa Magic FM.

6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.

0: Itim na ang gitara at sabayan ang mga kanta. Tara na at makijam na sa Magic Tunog Kage.
1: Bakit ba iniwan mong nag-iisa?
0: Magic Tunog Kage, dito lang sa Magic FM.

0: Ryan ng Maya. Magic
1: FM. Katambay mo.
2: Listen to us, cause we listen to you.
3: Magic FM.
4: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
5: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
4: Mas malinaw na ba kahit gabi?
5: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
4: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Kunin na ang gitara at sabayan ang mga kanta. Tara na at makijam na sa Magic Tunog Kage.
7: Bakit ba iniwan mong nag-iisa?
0: Magic Tunog Kage. Dito lang sa Magic FM.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, kawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Great music, magic moments. This is Magic FM.

mapapakinggan 24/7. Mga awiting magpapakilig at gigising sa mga natutulog niyong damdamin. Ito ang Magic FM Pilipinas. Katambay mo anytime, anywhere.

0: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
1: Mio.
0: Mio. Okay po si Tatay Mio.
1: Opo. Pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
0: Opo. Pagbilao, Quezon. Opo. Tama po yun.
1: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para istelpo baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po, kuya, ng pagbabago. Nawa, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, gayon po ay nawala na.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: This is a paid broadcast program. Lahat ng opinyon, suggestion ng mga tagapagsalita ng programang ito ay pawang kanilang sariling opinyon. Pananaw, suggestion, ang management at ang himpilang ito ay walang kinalaman.
0: Mga impormasyong panggalusugan, testimonyan patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia, at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan, at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E.
0: R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
3: Nationwide.
0: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
3: Sa buong Pilipinas.
0: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po naman muli sa kanilang lahat. Welcome sa atin po naman pala, tuturang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang pilihan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa atin po naman Facebook account. Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan.

atin yan sa atin ang ating naman pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 Rice Plus Herbal Capsule Rice 4 in 1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, atin mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. San Mandaco po kayo na Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa atin po namang palatuntunan. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan.

0: may mga kwento po kayo na nais po ninyong ibahagi po naman sa amin, ito na yung pagkakataon na yun. 0969-226-9623 yung ating po namang numero. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang tagali po, Kuya Boy.
0: Yes, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Mr. Herman Urita, yung asawa ni Norma Urita po.
0: Ano pong pangalan?
1: Armando Urita.
0: Armando, okay. Tatay Armando, taga saan po kayo, Tatay Armando?
1: Dito sa Isulan, Sultan Kudarat.
0: Isulan, Sultan Kudarat. Okay po. Ilang taon na po, Tatay Armando?
1: 76.
0: Galing. Okay po. 76 years old. Umiinom na po kayo ng ating rice coffee?
1: Wala pa po. Wala pa. Kaya naghanap po kahapon doon sa Denmark. Kaya sabi mo doon sa Denmark. Uh-huh. Kaya alam mo yung kausap mo nung isang araw. Yung asawa ko si Norma Urita. Yung
0: asawa
1: ko.
0: Apo.
1: Sabi mo dyan doon sa Denmark. Kaya pinuntahan ko doon sa anak ko. Doon sa Denmark. Wala pang stock.
0: Mm-hmm. Tama.
1: Oo. So, punta ka mayroon doon. Wala rin stock.
0: Wala pang stocks, tatay. Oh. Opo, sige po, wait lang po. Sultan Kudarat. Yung hinahanap po ninyo kung saan tayo makabibili ng ating rice coffee sa Sultan Kudarat.
1: Oo, okay. Opo. Alam mo, kwan, gumagamit ko ng kwan ang Barbie at saka yung kwan, yung rice coffee naman, inalo mo. Alam mo, hindi masyado makatae si Mrs.
0: Oo, tama. Tama po yun. Dapat po, umiinom po nun ng ating rice coffee kasi malaki po yung maitutulong nun, tatay. Kung ito po ituloy-tuloy po nating iinumin, araw-arawin po natin yung pag-iinom po noon. Malaki pong tulong yung ating rice coffee kapag yung po ay araw-araw po nating iniinom. Diyan po sa Sultan Kudarat sa Isulan, doon po, tatay, sa VJ... Doctor's Pharmacy, meron po dyan.
1: VJ?
0: Apo, VJ Doctor's Pharmacy sa Isulan, Sultan Kudarat.
1: Oo.
0: Saan po kayo pumunta?
1: Denmark. Kaya sabi mo nung sa asawa ko, Denmark man yun. Hindi ko lang nakakuan yung sabi mo kanina na VJ, ano yun?
0: Apo.
1: VJ Doctor's
0: Pharmacy. Meron din po doon, tatay, ng ating po namang rice coffee. Pwede po kayong pumunta doon para maitanong po ninyo. Nakainom na po kayo dati o hindi pa talaga? Talagang totally hindi pa po.
1: Hindi pa. Pero yung barbe at saka yung isang
0: kopi na kwaryo na inom ko. Okay po. Madisiana Pharmacy, tapos Janmark Pharmacy, Sultan Kudarat po yung tatay. Tapos, saan pa yun? Yung isa, sa Isulan, VJ Doctor's Pharmacy, Isulan. Punta po kayo doon. Para po makabili po kayo ng ating rice coffee sa Isulan, dyan po sa VJ Doctor's Pharmacy.
1: Ilang pa ba yung isang karton yun? Isang karton ng rice coffee?
0: Apo, ang isang karton po, tatay, ng ating rice coffee ay may laman po ng 10 sachet ating po namang rice coffee. 10 yung sachet po nun, tatay, na pwede po ninyong iinumin po sa araw-araw. Dapat po araw-araw po yung pag-iinom po noon, tatay.
1: Okay. Kala ba yung produkto isa, yun ang ginagamit ko. Okay yun sa akin.
0: Alin po?
1: Yung kinisit naman, sabi mo sa rice coffee, yun ang ginagamit ko, misis.
0: Apo, yun po yung ating produkto, tatay, yung ating rice coffee. Yung pong sinasabi po ninyong ginagamit po ninyo, hindi ko po yun alam.
1: Yung may balunggay at saka magustin?
0: Hindi ko po yun alam, tatay. Hindi ko po yun alam. Hindi po natin produkto yon. Ang atin po ay rice coffee.
1: Magdumsi.
0: Hindi ko po yun alam, tatay. Hindi ko po yun alam.
1: Yung parme.
0: Hindi rin po yan sa atin. Ang atin po ay rice coffee lang po.
1: Ganun ba? Okay.
0: Po. Kung sakali, tatay, na nakabili na po kayo ng ating po namang rice coffee, tawagan niyo po ako, tatay, para malaman po natin kung tama po yung nabili po. Nakabili na po ba kayo? Nakakita na kayo?
1: Oh, hindi ko pa, hindi ko pa yung nakita. Kaya nung nagtatakwa ako, nagtatakwa ko sa isko, sabi mo doon sa Denmark, inusutusan ko yung anak ko na bibili kay para doon sa nalay niya.
0: Opo, sa Denmark.
1: Wala pang stock. Wala pang stock.
0: Wala pa pong stock. Pero tatay, doon po sa isa na nabanggit po natin, pwede doon sa VJ Doctor's Pharmacy po, tatay. Okay po, puntahan niyo po yung tatay at doon po tayo pwede makabili ng ating rice coffee. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, tatay, tandaan po ninyo, nasa kulay ginto.

0: matagal nang umiinom ng ating rice coffee, mga kaibigan. Tawag po, 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello. Yes.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ako po si Rene.
0: Rene, okay.
1: Taga Pangasinan, sa San Carlos.
0: San Carlos, Pangasinan. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Rene?
1: 60.
0: 61
1: na.
0: 60. Okay po. Umiinom na po ng rice coffee, Tatay?
1: Oh, minum na po. Matagal na, magdadalawang taon na.
0: Magdadalawang taon na. Okay po. Bakit bakit po kayo, ano po yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Mayroon ako, narinig ko noon, nung muna, nung mag-itinan ko pa lang, narinig ko sa radio, kaya sinubukan ko. Kasi mayroon akong ininda sa likod noon.
0: Opo.
1: Kaya noon, pag mula noon hanggang ngayon, tuloy-tuloy na yung pag-inom ko.
0: Ah, okay po. So, nung napakinggan niyo po yung ating po namang programa, may iniinda na po talaga kayong karamdaman?
1: Opo, mayroon lang po.
0: Okay.
1: Nahihilo.
0: Opo. Tapos, napakinggan niyo po yung mga testimonya, mga patutuon ng ating mga kababayan doon na natutulungan ng ating rice coffee sa pakikinig niyo po sa ating programa?
1: Opo.
0: Agad-agad po ba kayong bumili ng ating rice coffee o nagkaroon pa ng konting pagdududa, Tatay? Wala naman.
1: Opo. Opo, agad-agad akong bumili noon. Kaya hanggang ngayon, tuloy-tuloy.
0: Nakakailang sachet po kayo sa buong maghapon, Tatay?
1: Dalawa o tatlo.
0: Tatlong sachet ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Very good po yun. At talagang, yun na po talaga yung... Bukod po sa iyo, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay po ninyo?
1: Marami kami, kaya madaling maubos.
0: Tama.
1: Gusto ko sanang tanungin kung ano, saan, ilan ang dinidelivery nyo dito sa San Carlos. Kasi galing kami sa Robinsonan, wala kaming nabili.
0: Ah, okay. Dati po, saan po kayo nabili ng ating rice coffee?
1: Sa Robinson, saka tapos sa bagong palengke sa public market.
0: San Carlos, wait lang po ah. San Carlos, Pangasinan. Sa ano po, Tatay? Calif Drugstore, mayroon po. Three Boys Drugstore, Salva Convenience Store, Princess Pharmacy, RCJ Pharmacy, Jealous Variety Store, Save You Drugstore, St. Charles Pharmacy. Lahat po yan sa San Carlos, Pangasinan.
1: Pero sarado na po ngayon, hindi po. Ano po yun, 24 hours po sila, hindi.
0: Opo, basta po ang nandito, Tatay, na nakalista, Calif Drugstore, Three Boys Drugstore, Salva Convenience Store, Princess Pharmacy, RCJ Pharmacy, Jealous Variety Store, Save You Drugstore, St. Charles Pharmacy. Yan po yung mga nakalista dito. Titingnan ko din po dito sa isa pang listahan para kahit papano po ay malaman natin kung saan pa po yung mga ibang pwede nating mabilhan po ng ating rice coffee dyan po sa San Carlos. Wait lang po, Tatay, ha. Titingnan po natin. San Carlos, Pangasinan. Saan po kayo dati na bili, Tatay?
1: Dito po kami sa Robinson. Sa loob.
0: Sa Robinson.
1: Naubos na daw.
0: Naubos na po sa Robinson.
1: Opo.
0: Wait lang po, Tatay. Pangasinan. Pangasinan. Wait lang po at tinitingnan ko po dito sa ating po namang listahan. Ang mga dito po, Pangasinan, Tayog, Villasis, Orbistondo, Ordaneta, Ordaneta City, San Quintin, Santa Barbara, San Carlos City. Ito po sa San Carlos City, yun po, yung pong nabanggit ko, ganun din, Calif Drugstore, Aliman's Garden Hotel, Three Boys Drugstore, Salva Convenience Store, Princess Pharmacy, RCJ Pharmacy, Jealous Variety Store, Save You Drugstore, St. Charles Pharmacy. Lahat po yan sa San Carlos, Tatay.
1: Okay po. Salamat. Maraming salamat po, Kuya Boy.
0: Balitaan niyo po ako, Tatay Rene, kapag sakali po na Makabili po kayo dyan kasi kung yung pong mga nabanggit po natin mga butika, napuntahan po ninyo at nakabili kayo, balitaan nyo po ako. Pero kung halimbawa hindi po kayo nakabili at naubusan talaga, balitaan nyo pa rin po ako para magawan po natin ang paraan at masabi po natin sa ating mga deliveries nang sa gayon ay madalhan po dyan sa inyo muli.
1: Okay po. Maraming salamat po kayo, boy.
0: Opo, tulungan niyo po ako ha para masabi natin sa atin po naman mga deliveries, tatay.
1: Okay? Opo, opo.
0: Tatay Rene, maraming salamat sa pagpapatuloy po ng pag-iinom ng ating rice coffee. Tuloy-tuloy niyo lang po 'yan kasi yan po yung nabibigay sa atin ng tamang nutrisyon. Kaya po lumalakas tayo, naiibsan na yung mga iba't ibang uri ng karamdaman natin sa atin po namang katawan para tuloy-tuloy po yung malakas na katawan po natin.
1: Opo.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po Tatay Rene. Mabuhay po kayo. Mag-iingat po lagi. Salamat po. Thank you very much po Tatay Rene. Ang ibigan si Tatay Rene ng San Carlos, Pangasinan. Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan mga kaibigan. Kung may mga nais po kayong maibahaging kwento dito po sa ating programa. At another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Magandang kalusugan. Hoy.
0: Hello po, magandang kalusugan. Si, sino po ito?
2: Si Fred Estrada.
0: Fred po, Fred. Tama? Sorry. Fred po yung pangalan?
2: Opo. Fred Alfredo.
0: Apo, Calatrava.
2: Tigbao, Calatrava.
0: Negros Occidental. Negros Occidental. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Fred?
2: 73 na po.
0: Wow, 73 years old. Tatay Fred, umiinom na po ng rice coffee?
2: Yung pag enforcement mo, wala umang makukuhan yung rice coffee dito. Bago lang nadating.
0: Kabilihan
2: ko ganina.
0: Pero meron na po sa Calatrava?
2: Meron rin sa Subusong.
0: So, kabibili nyo pa lang po kanina?
2: Opo.
0: Okay, so magsisimula pa lang po kayong uminom ng ating rice coffee, tatay.
2: Nag-inom na ko kanina, kadawa.
0: Nakadalawa na kayo.
2: Kadalawa na ako.
0: Opo, tatay, ano po yun?
2: Sabi mo, 1-8 sa butika sa pharmacy ni Lumanog, 220 na.
0: 220? Sobra naman pong mahal. Tatay, baka po, tama po ba yung nabili po ninyong produkto natin? Yung sinasabi ko po na kulay gintong dilaw na karton, RISE po yung spelling, tapos mayroon pong larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog, tapos may sikat ng araw, yung po ba yun?
2: Yan.
0: 10 sachet po yung laman?
2: 10, ano po kanina?
0: Opo. Medyo mahal po yun, tatay, kung 220 kasi 180 lang po yung SRP niyan. Wala naman pong paggalaw sa presyo po niyan, tatay. So, baka po ano. Hanap po kayo ng iba na pwede po ninyo mabilhan dyan. Calatrava. Wait lang po, tatay. Titingnan natin dito sa ating listahan kung saan pa kayo pwede makabili. Saan po kayo nakabili, tatay?
2: Subuso.
0: Ano pong pangalan ng butika?
2: Lumanog.
0: Medyo mahal doon, ha? Teka lang po tatay, titingnan natin. Calatrava. Negros. Opo. Saan kayo tatay bumili? Hindi po sa Calatrava, wala po doon?
2: Wala.
0: Saan kayo nakabili tatay? Anong lugar?
2: Subuso, municipality of Subuso.
0: Doon po?
2: Proper.
0: Mga ilang oras pa yung biyahe noon, tatay? Galing po dyan sa inyo?
2: Mga 30 minutes.
0: 30 minutes. Pero magkano po yung pamasahe?
2: 40, 20, 20. Yung tricycle.
0: Opo. I see. Pero Nakabili na kayo, tatay. Ang importante, nakabili na po kayo at magsisimula na kayong uminom ng ating rice coffee.
2: Opo.

0: มาอันนี้อันนั้นก็เองเอานี่ละประมาติกก็เลยมาต้อง
1: มาคาร์มดามันปุ่นนิ่งอยู่อันนั้นพูดยังมาคาร์มดามันปุ่นนิ่งอยู่ตั้งแต
0: ่ยังเบริงมึงอะไรเนาะมึงอะไรแต่ก็ต้อง
1: mga kasukasuan masakit
0: masakit
1: masakit opo nakapagpa-check up na po ba kayo? May pagkakataon nakapagpa-check up na kayo sa doktor?
0: Oh, matagal na, marami pa.
1: Ano po yung findings ng doktor po sa inyo?
0: Diabetes.
1: Opo. Kaya po siguro nasakit yung mga kasukasuan po ninyo dahil doon.
0: Siguro.
1: Awang yan, sabi si Iban. Opo. Tatay, may iniinom po ba kayong gamot galing po sa doktor para po sa maintenance po ninyo ng diabetes?
0: Yan anong guan? Yung metformin at saka losartan.
1: Iniinom nyo pa rin po ngayon? Yung losartan, para po yun sa high blood. May high blood din po ba kayo?
0: Magsabay lang na sila.
1: Okay, tatay, yung pong maintenance po ninyo, ituloy-tuloy nyo lang po yun. Araw-arawin nyo lang po yun kasi advice po yun ng doktor sa inyo. So, kailangan nyo pong ituloy-tuloy yun. Habang umiinom po dapat kayo ng ating rice coffee. Kasi yung ating rice coffee, tulong po yun sa atin. Kasi taglay po ng ating rice coffee yung nutrisyon na kinakailangan po ng ating katawan. Kasi po, nagkaroon tayo ng mga iniinang karamdaman dahil po sa kakulangan ng nutrisyon. So, kailangan po natin na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom po natin ng ating rice coffee para maibsan yung mga iniinang po nating karamdaman. Ganon din po yung ginagawa ng ating mga kababayan na naririnig nyo po dito sa ating palatuntunan. Basta po tuloy-tuloy at nakukuha po yung nutrition talaga sa araw-araw pong pag-iinom ng ating rice coffee. Dapat po tuloy-tuloy para po naman maibsan yung iniinda po natin mga karamdaman po, tatay. Okay po? Maraming salamat. At ituloy nyo lang po yan at lagi po kayong makinig ng ating programa, tatay, para lalo kayong ma-inspire. Okay po?
0: Okay.
1: Maraming salamat po sa inyo. God bless po, tatay. Mag-iingat po kayo. God bless po, tatay. Salamat po sa inyo. Bye-bye.
0: Hey.
1: Tuloy-tuloy pa rin tayo, mga kaibigan.

0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan, mga kaibigan. Kung may mga nais po kayong ibahaging kwento, eto na yung pagkakataon na yun, mga kaibigan, na magkakwentuhan po tayo, magkausap.

tungkol po sa pag-iinom ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. At ang iba pa nating mga herbal na mga produktong gawa po naman sa...

0: A rice brand.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, kawanan, kaya

0: mas masarap. Tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Kawayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of the KBP.
2: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: Drink responsibly.
1: GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue. Drink responsibly.
2: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
3: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na taon.
4: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
3: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
4: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
3: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Great music, magic moments. This is Magic FM.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Sabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KPP.
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Alan, taga Negros, 50 years old. Dati, hindi ko talaga napansin na may problema na pala ako sa kidney. Madalas akong umiihi, kahit gabi. Minsan naman, namamaga ang mga paa ko at palagi akong nakakaramdam ng pagod. Talagang nag-alala ako sa kalagayan ko. Buti na lang, may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Sinubukan ko itong inumin araw-araw. Pagkalipas ng 3 buwan, napansin ko talaga ang malaking pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko, wala na yung pamamaga, at mas masigla na ulit ang katawan ko. Salamat talaga sa kidney care.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butik.
5: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
6: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming.

1, 2, 1, 2, Dr. Zingy.

0: si Ma'am Annabelle ng Nueva Ecija.
1: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Boya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
0: Thank you very
1: every
0: much.
1: Morning. At saka minsan po gabi, habang nag-nunood kami ng TV.
0: Tama.
1: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Katambay 24/7 Magic FM Pilipinas. Katambay mo.
1: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
2: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
1: Mas malinaw na ba kahit gabi?
2: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
1: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ipateg mo, ipatagder mo, ngarapaap mo. Liklikan na mabiktima ka. I-substandard, mapankan sa JV4J Builders and Construction Supply. Isunga wandanag, agusar ka di dekalidad, ken sulit ti presyo na iwas disgrasya, iwas aberya, ken garantisado. Anyapay ti ororayem, mapankan sa JV4J Builders and Construction Supply. Pakagatangan ti kompleto ken dekalidad ng materyales, kas kumay di kayo, hollow blocks, simento, yero, plain sheet, cover, steel bar, angle bar, D-runner, flat bar, metal flooring, GI shades, distinguished steel, plywood, hydroplex, PVC pipe, PVC swing, pintura, plumbing, insulation foam, aluminum composite panel, kenda dumapay nga kasapulam. V4J Builders and Construction Supply, masarakan sa JV4J Building along the National Highway, Banay Norte, Magsingal, Ilocosur.
5: Also available, laminated boards, PVC panel, PVC board, water tank, pressure tank, pendant lamps, electrical supplies, roll up doors, and accessories.
6: DJ Carry! Ang sabi!
7: What's that?
6: Ang iyong DJ na punong-puno ng curry! Sma! Isang babaeng curry! Iniyosa! Yes! That's me! Katambay mong K na K, mga best! Sa programang Magic Fresh with DJ Carry ng 94.1 Magic FM! Katambay mo!

0: can visit at Mapicon Vacunero, Santo Domingo, Ilocos Sur, or contact number 0997-213-3886.
1: DJ Carrie!
2: Ang sabi!
1: Ang sabi!
2: Ang sabi!
1: What's that?
2: Ang yung DJ na punong-puno ng karisma! Isang babaeng kariniyosa!
1: Yes, that's me!
2: Katambay mong K na K, mga best!
1: Sa programang Magic Fresh with DJ Gary ng 94.1 Magic FM.
2: Katambay mo!

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Our Philippine Standard Time, 2 minutes after the hour of 8 o'clock. This time check is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kita ang galing.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kita.

0: kitang-kita.
1: Bimec Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa Bimec Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kung magpapatayo ka ng bahay o anuman ang project mo, dapat doon ka sa legalidad at sigurado. King Jet Enterprises, Type 1 Cement, Kahoy, Plywood, Steel Bars at iba pang mga construction supplies and materials. Available yan lahat dito sa King Jet Enterprises. Kumpleto rin sa backfilling, garden soil, crushed gravel, electrical supplies, plumbing and roofing materials. King Jet Enterprises. Dito ka na bumili sa kumpleto, panatag ang loob mo sa kalidad at presyo ng mga construction supplies and materials na kailangan mo. King Jet Enterprises. Maasahan din sa equipment rentals gaya ng backhoe, pison, grader at iba pang gamit sa construction. Dito sigurado at di kalidad ang mga kagamitan. King Jet Enterprises. Ang King Jet Enterprises ay matatagpuan sa Bungro, San Ildefonso na may cellphone number na 0935-055-5480 at sa Bulag East Bantay, Ilocos Sur na may cellphone number na 0936-106-0546. King Jet Enterprises. King Jet Enterprises is owned and managed by Engineer Teresa Cortez Palomares at Mr. Edgar Palomares. King Jet Enterprises.